Muga mudikeria na ingoko watoge ni kaere mubango ni uyo wakua enuije. Enuije kana nduru etiomba koreka kaunga ka nduru era yenge gakwe yora kana gakwa nontogine gukwa. Oke wawije, ibwega, endo kuwati kumenya, uya uwe nkwende to. Ikuije kene atenduru neonyamo era ere muriga neria ura munene nkuru kinde ni andegoro na bubuma nda kwera. Amono gu, iura menya kana nduru etiomba kureka kaunga kandu irengi kwayene. Nduru, eka ya kodhi eka edhera tuunga toa nduru era yengi tore totena ukedhakani. Kana pengine ina eka ya kukua na eka edhera tuunga toa yotokeanga eka gayora. Nduru ira chinge chijokagia tuunga toto. Na gutudo kia tatoa yo na eka ambidia guturera na uka ya kwedhero ekure na toa tu ege onkia toa yo eka ambidia uonkia kinyatoa nduru era yenge eno itimenye kanitebwega kana imuriga nerua pengine nduru edhuga na gianoa toa yo kana pengine iwenda nibone nebweza gerobole o lakini umabungwa na tegutire nduru ere kagatunga toa nduru ere nge tokuwa bunka ere na uomba niba guturera. Mwankaru umudhikiria kuendani kwa mwadhani, imio mwandiki na mudhura na mbango ojo, Jonah Gaisima.

0: kuthuranira ndidi inini kenda ikorabwega kwambaira na sumbenjega haike mjoto nio sumbenjega kirendedi inini na netadagira ngombe kurunga makagita karaka baterie kusiara na mono na ugimabobo ega bomwiri romio ndidi ya gramu igana rimwe kireire ikinyete mieri 12 wone mwanya sumbe ironekana kuma kidhimike kiro imwe kiro ijere na kiro idhano haike mjoto healthy animals better fertility and greater returns
1: Kumama na gukira mwadhani ya gitu kundogi ya meruke ete kuenda kwetu ni kuendero imurungu. Moko jina joni jama inge wakubari ni buriku.